Kumbi lola fomana zine kitabule mana ngatala kuya kusamba kule kitabule mana ngatala.